0: kwa PPT da tulia. Iyo lini yo?
1: Iyo leo yo.
0: Iyo lini yo?
1: Iyo leo yo.
0: Enti kama tuwa, kumbe kujaza unajua. Kama tuwa, kumbe kujaza unajua. Kama tuwa, kumbe kujaza unajua. Anye kama tuwa, kumbe kujaza unajua. Bashi peleka mkono kwa chini, fanya kama unajojua, unajojua.